mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan osu pari ogusu ogusu ogusu Jesus e na gusu o enikan ni wo lenu yin tin dun gusu o pari ni je be o pari o ti pari it is finished osu to first half ti tan Aisha osu mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didu gbogbo eyan omo Olorun o ti e ti ye ke da voice mi mo pastor Dekunle Epaphras emi woli yin ni mo nki yin to logun to logun emi mo nki yin te leso te leso emi mo foruko Jesu ki yin ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ah e wa mo bo ke mo mi legbe legbe ijojijo ni laaro yi orin kiko ni laaro yi ayo ni enikan ni kini di bibeli ni opin nkan o san ju bere lo oni to su pari wa bo si ojo Tuesday Jesu a mo dupe to faye wa dara gbogbo eyan omo Olorun mo wa dupe lowo baba mi baba re o pari first half first and second half atun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama en kan ta ni je mama yawo mi ni je mama pastor temi tayo odekunle orin ti e na yo jade bayi e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti ani ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won mo obirin re ngbe nkan re se ibi ni ti gbadura gbogbo eyan omo obirin laaro yi atawon omo kunrin to wa responsible alawon okunrin alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro kokko soro e je won ku saaju won wole inu mi ndun orin merin la ko laaro baba ara orun re re o blessed memory

0: gbogbo eyin omo Olorun se so n fowo ope le emi Oluwa ni ki gbogbo wa ma so pe ma fi nkan kan le dupe lowo Olorun faye re dupe lowo Olorun faye awon me ma rugo ope ola ni oje waun ta side gbogbo wa la pe si ba si ba ni wema isin tola o wa prophetic enikan ni kini di aside awe bi ago mesan la to pade ni wema fun isin alakoko e ni weri o e ni we nkan kan atobi atopin e ni we nkan kan ko se nti o we nkan kan afa won ti an ba ni mantu won kan mu dani gege bi won Olorun ma si tun gboko awon eyan le ope ni se mi e pe e gbe mic se ni na lenu
1: oruko mi ni Tobi mo dupe lowo Olorun ri oke ti o se mi ni ma se to raso loso ti o le ran tara re mo dupe
2: machine
1: to raso alaso ti o le ran tara re tori workers ni
2: mo ni
1: workers osha
2: osha ni
1: be ni baba ija ti mo ti dori oke osu ni lo pichu ona si fun mi gan losu nibi ti mo focus ati bi ti mo focus ni on the 7 osu yi mo fe wa si Jesus city ko si kankan lowo mi awon ara le wa wa ni kin ba won ara omi 7 bo o wa da 1000 fun mi owo yen ni mo ti wo omo to wa si kon yi
2: owo olowo
1: gba ti mo fe wa ko de si kankan lowo mi mo sha wa si Jesus city so ba se wa pray gba ti grandpa de tani ka bere kan ta ba fe mo ni oluwa mo ti te shalu mi
2: kide le wi
1: mo ti te mi oni
2: iwo na nowo
3: you raise your hand
2: baba mi
3: my God
2: mo ti to o
3: I am exhausted
2: shalu mi
3: have mercy upon me
2: tomorrow je ra nu gba o
3: if you obtain mercy
2: o si nkan kan le o
3: nothing on ground o lo
2: mo ti to ba yo
3: I'm exhausted
2: no there no di de fun mi o
3: let mercy rise upon me
2: sida mama awon adua kan be ti mo mo ji lenu yi o
3: some prayers I
2: mo ti to
3: I'm exhausted
1: tori mi o la de kele kankan gbogbo bi ka pa se n pray tani ka bere kan ta ba fe ekun ni mo si pe oluwa mi o lemi to le se mi laanu bola ara se mi loore mo sa a sa pari program mo sa do si sisi ko so won ti ma fi won moto mo ti won moto 500 naira mo tun dawo
2: e wo mi won
1: olorun ba mi se ero po ni ti
2: so iyan le so nbe ba dele pe ero ti poju nbi omi lati mo powo olowo gan di
1: so mo tun dawo mo da 1300 to ku 1008 won ko lo ninu bag mi
2: won to ma yi ji lo
1: mo wa du lenu titi tatwo moto awon yan sa sare won ka lu ku ti mo trailer emi ti moto bo mo se fe tre
2: ta kuru
1: eru se mi o sa le da tre
2: elefo
1: mo sa duro si titi mo sa woju mo ni won lo se mi wa ni de baden ti mo se ri enikan ni o ba gba kada bo ara le wa ni afade ni oni ogba mo ba ri a
2: oni ogba
1: mo n da ni ope ki le wa se ni bibi won ni kini won lo wa se so mo ba lo sa je bi kan won gbe mi de gbadu
2: bo la won tin bo
1: se awon le wa si
2: eni eleni mo bo baba ba le ja mo bo
1: asa won le wa si program oni ti won wa mo ba ro mi ra won wa si si bi inu kin ba te won gbe mi won wa feel pe kankan o go
2: tuju
1: dani ope ki lo wa ni ara inu ngun mi mo ni wa la re ko ma jo bo yen o mo sa a sa de da bi ni kuku re de o ba ja mi si da gi mo ni o ti o da ba ki lo so de mo ni e duro ni ki le wa se mo ni se o si kan mi mo se si ku wa ju mi ni mo sa duro n da di pe kuku ma se de ile to le bridge ni mo lo mo sa ra won lo ru ado wa ti won ni ado wa o ba gbe mi mo sa de shop mo sa kan mo lo mo sa n ba yi lo Thursday Friday show mi o wa Sunday mo wa baba mi ni jo Monday 2:35 p.m. loso won ra mo ru o fun everybody go fun mi a ti so mo ja a fa lili agba place number 20,000 o ti fun mi 10,000 pe ki bi so wa awon union and you know why I won't be around church.
2: That man, you are.
1: And you know what?

0: Son keko son dupe so yin olon. Ope ni kani bobo ipade to ni. Son dupe so fo wu ope re dupe. Eje man fiken ke le se lo. Ni abare ni to ni ayato. Ke ni kan dami lo dupe. Wa kwa da layo kaini.
1: Baba mi o mo ti ni ori o mo fe dupe lowo Olorun mo ti ni testimony ni pe yi o ese o ani ni jo Friday yi to je gbajuyajo eni ka gbowo wa se aya ka gbe kan Olorun ko se weekend fun wa mo dupe o ba si mo de office lojo yin bi mo se ri anu Olorun gba niyan o kan lara won ga mi Olorun ma nlo ati se irolowo nigba de igba ti mo ba lo ba mo lo ba won pe mo nile irolowo to project kan wa ti a se lowo ba ni o da awon fun mi ni half a million mo da Olorun ma se anu pe mo gba wo pe ti ni Olorun ma se weekend fun wa ko go Olorun baba o ma temi ni mo ipe ipe mi o emi sha ninu po won pe kinki won pe a e ti igbagbe pe e fe send e ba ni awon ro pa won ti send e ni awon ma send e si dupe lowo Olorun baba ma te mi dupe lowo ipe yi pe ipe ipe mi na o po won si send e si mi ni e wa fi million dupe lowo Olorun mo de tun lo mi 77 na fun phone mi to hang around tun ba sakoso emi ni Abiona Olufunke lati Eko mo je omo ojo ya fefe baba mi o e se o
0: nice e mo wa ti eso e gbe ko se weekend kan so oluwa se ipari osu ife mi na awon ti en ba gborun ori awon ti en gbadua yen won a ri anu and dupe lowo Olorun tin bu adua ni gbogbo eyin omo Olorun e ki gbe baba gbo pe mi eh wa si pari osu femi na loruko baba to ma ti temi mimo ko to dale wa ri dunun e ja lo sori Facebook odekunle epaflash le ti ba mi pade a n lo se nkan to ku a mu omi bottle water kan pelu to ba ni bottle o le mu sa church bo si se pe cup na lo fe fi bu to ra fe fi fo a fi ya odo le a wa da koja nigba to ba tun wa di role lagbare ni to laye ato mo ti la se nkankan to yato mo ti nso oni ni crossover passover night wa ni bi te ti ra suya o si le se suya yen fun ra re lati le a pade to ba di 7 ni ale a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook ola ni wema lagbare ni to ni aye ato e ni we nkankan wa si church ola ni wa a fe bere second half lodun ibe ni ti mo so tele ninu isin mejeji ikan waye ni ago mesan elekeje o bere ni ago merin e ja se bayen mama ati baba ti ngbo mi kakakiri agbaye emu owo ope emu ida mewa gbogbo omo Olorun pata so Olorun si olore ni abo se bi nipa agbara ni kan fi nkankan dupe e fi nkankan dupe pe omi ara mi ndupe owo mi na mo fi ndupe yi and elu account number yi 19 66 36 38 73 19 66 91 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole e lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun te se birthday yin loni eyin da o ye wa kunle fi nkan kan dupe o oba to tun ji ore mi iwoye esin lo njo to nyo Olorun to saanu e lodun ina ateyin te mark wedding anniversary e wa kunle e se bibeli ta fe ka loni gbogbo eyan omo Olorun iwe Isaiah chapter 55 titi was 60 Isaiah 55 to 60 olala pari iwe Isaiah on the one lagbara Olorun kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyan omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin mo so tele se aye yi ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu ilo e ku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subulu ayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus. E kigbe be se duro yen a mini testimony kan. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.